0: Canting jali, catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sekar Dandang Gulo, bekti marang Bopo Biung.